0: Bonga ukuna penzeni balusho na ndunu setonso. Ambayi chida malai wara terena Jefferson Ibarala.
1: Iko Ibarala umu.
0: Tona.
1: No yuko njuna.
0: Ala lunda wa.
1: Ah, temo ki lunda wa imba ni tenga kiteli mutu chizi tento madama saka fanya wisingi na ngali kuwa sasa la.
0: Imu pasa na la mala ba ambina sewa.
1: Kwa kuyo kwa mbikisa pa amba nda takchi mtu mtenjo nda pwina alaku ina nda pwizo mbikisa nga pa madame so nga gina nga mtenjo nda pwina lo mbikisa nga pa gambo ya na pepegati mtenjo nda pwina lo chida aromatik na mtenjo nda pwina lo kwa kontra mwa ki itazu na bando mikita nga na tuwa ujitore ma mbite sasa nda marama
0: itenzuni la biko usenala
1: nyo ni wa gusinga
0: singila.

0: Voilà, singila vingida bumbi espoir 2000 naliti. Penderaman zo koni tine mesum bunga na limbia weke wara tere. Na Emmanuel Sangouli fils nga na kota razavie bembili. Na yati kwa singa ndo sobe Afrika. Mama teneni ala ke tenna itene na ndo ti tene ti a legi. Na yati ubongi chari na ngui susi a mundu por la angba na ndo ti kotroni.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azuko Sekema, Kwasinga Mbaiti Bay Africa et Barala. Yeke nati useka pati kwa singa nila si laso yeke linati mama teneti kwa singa ti yengaso yeke sara teneti aruzuru ti na ubongi shari na gweti bangondo ti administration colonial.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara zavye mbimbili. Soa kiginda chaye na senda gechi bongi. Aike gechi muna mbima boko. Kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambouli fils. Ibarala awa mangoye. Na ndangoro usi uti kodruti.
7: Mbangatinye si teneti alege wala rizuru chisu. Ningalani mingi titene abagigi na ubongi shari.
8: Di muna la singila. Titene lege mufade yati kodruti ubongi shari kwe. Aninga titene lege ni amu ya tibangi kwe akegi mbangatisu la franzi na tongondani loke fade na kofro titene lo defa titene aleke na lege pepe yendoso lo gande tigunda na akompanyi concessionnaire titene zasi alamu leti kodroti kwe na tapande mokeba akompanyi concessionnaire so wungo ti ala kwe alimbi balo ushu. E nando ti kodroti uniquement ou bangi shari wungo ti ala kwe alingi baloko na mbrambra 17. Ça veut dire ala wungo e administration coloniale a kufade titene na yati kusala so ala kesara ti mwa mosoro ti kodroti e ti ka ala wara a benefice ni tongaso ala pinga ti mwen tiza na yati gogoro ti koloni ti ou bangi shari tongaso legi apiti zina latina amuni asara na kwa ti kodro. Mawani akeso alolu na ngu sakioko mbangu miambe nandoni bali ngumbaya na ngumbaya juska na ngu sakioko mbangu ngumbaya nandoni balu setigo na nene balu ukutonga so akompanyi concessionnaire so amunga fadimbeni kutangi nja pepe e lege so si alolu na bangi tigo na sibit mbi juska ambege tichad asara pasi mingi na amo lenge tiko drong bangati so alake yo akumba tia kolonizator so nalili. E apika beti ya mungu mingi ake tongaso si ala bagba ala ke oblije ti tene aba tonga na nyesi ala tonda ti kusala ti lekengo aligi ba yeni atondani tongaso
7: me nyela Fabiani so ubongi shari ake lani na anju ni aligi wala anju ni aruzu uruti a on a tangacha kodro kweso ake lani na ti akoloni ti AUF
8: e singila tonga na mumu kodro ti AUF piti tene mko wara Gabon moyen Congo ou bangi shari nga na Tchad Gabon na moyen Congo ake akodro so ake na yati bako me kodro ti e be Afrika ataso mbegeni ake na yati bako tangani mingini ake na Benyama e tonga na Molondo na mbege ti toti kodro ti e tiga na mbege ti do wala juska na mbege ti ayalo kendo so mko wara yesu a iratene cuirasse la teritique. De sorte que Nango Iso a commencé à tirer le kerengo allégué, biani ake ala teritu, si ala muni, si ala ke tuku. Nando ti allégué, si légué ni ake fade a pendre légué mingi par rapport na légué so si ake na mbege ti Gabon nga na moyen Congo. Ti mbege ti Tchad, nga eke nduru na désert, et amboutou ake kamingi. Donc par rapport na a koloniso osho, biani ake kodrotie si awara fade pasa tiwara bati alege e alege ni ake fade anjoni lege si akutukutu apetitene a tambulada
7: tatene a lekera lege lani ngambrimbri na gbati yo bangondu ti Auguste Lomblin soit que gouverneur ti Ubongishari mais ala lingu ti fa a legeso si ala soit que ma da fonono de keluka lingu ti tena ningani
8: singila bia ni akena gbati gouverneur ti Ubongishari so ala londo ti dingo erlo wala Auguste Lomblin si kwati le kongolege a maingangu mais cause ti tena le mufadimbata ti gouverneur ti Ubongishari kojo nangu saki yo kongbangungumba nandoni baloko na osho don alimi nango iso si kodo birati gigi mobimba abagigi lege so alondo na bangi si asi na force but abagigi yawe abagigi mbanga tiso mitene fale na hati ambena kwa singa soa on ake lege so sara pasi mingi na molenge ti kodro nali ti yongo akumba na li di asala ke ala wara pasa ti fango ya kati duti na ya ti siril pete e ake aturugu si atonda ti sarango a kusala ti legesu brimbri legesu si alondo na force but mbi asina for crampel e alondo nga na for crampel mbi asina mbege ti for archambol ake angbe na ere tambi ten force but ake si but ti lasu tambi ten for crampel ake Bandoru, hein? Et mbi asina mbege ti fort archambol ka ake mbege ti a mundu na mbege ti chad kala donc ake kozo alegeso atonda ti bango gigi kozo ti tene gouverneur Auguste Lomblin amufade mbatatilo et donc on a si nangu saki yoko ngbangbungumba na ndoni bale miambe na miambe mbi ti tene biani a kusala ti lege agbeti gouverneur so amaifade ngangumingi na tapande moke ba legeso alundu na bangi si a on na mbege ti mbaiki mbaiki asina buda si agumbi asina karno jusqu'à na berbirati et ake bungoli ti administration coloniale ti batone si alegeso alibiti mulege ti tene akutukutu atambula ndoso jusqu'à na mbege ti Cameroun e na mbege ti Cameroun ka azoninga kwe alangwa pe alanga kwe ake buli tiala ti batone si ala piti leke alege tongaso alege apeti londo na bangi ndoso agwe jusqu'à na mbege ti Yaoundé tongana si nangu saki oko bangbungumba ya nandoni balo ota na miambe ambena lege abanga gigi na tapande lege so alondo na bangi asi na bosembele bosembele asi na mbege ti boar si agombi jusqu'à na mbege ti garambulaika ake na ngoi so si ake na ngu so si lege so abagigi e ake munga lege ti tene azo na akungba alimbi ti londo ndoso si asinga na mbege ti Cameroun gi na oko ngu ni so mbi londo ti fango ni bia ni alege so alondo na mbege ti Damara abagigi ba Damara asi na mbege ti Buka Batangafo si agwe mbi asi na mbege ti Fort Archambol ake nga gi mbeni anduru lege so apeti munga lege ti tene agwe na mbege ti Tchad na ngoi so use bira ti gigi mobimba abagigi aye mingi atonda ti biangoni
7: singila mingi za vyembembele use kapati kwa singa mbai ti be Afrika ti inga swake lutige e na leke tingu terande gike kiriki ti ba kene na nduti abak na ngoi ti use bira ti dunia mobimba ngana ambena keta legi swa iri ni route secondaire na ti Ubongi Shari
9: Radio Ndeke Luka, à vous la parole.

0: bara mondoye le ba mawara mbeni gene nzoni gango na luma
1: barasi mari eso ke ko ya timbila
2: loeke tan zoni wali biani
1: aiki lulasi loeke fana ilegeti leke ngunzuni nguchi nyongoni bengo akobela tsungondo chi mamboko cha mulenge ngatonga nanye ilimbi chifaya kati enzoni loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu
2: na tango so ilundo na kodrochi yeti gona meni kete kodroso eke na tereti ye meni baba aike kasulu na azu tilo aike wunda yi nyelasi ani limbi ti sara tene chala baba so aike wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundo ta
1: moinga kusala chala aike ngangu mingi ya
2: ai
1: na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azu ti mari ati na maboko ti aturugu kpale ala muni a onani nga awa mungo maboko na azu so azu aike sara yeti ngangu na tereti ala aike fala aike pika ala nga aike muambeni aike onani
2: ayo ala limbi ti sara ye tonga na so fade ape
1: alingi ti sara ye ti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene ti so kusala ti ala ayeke ti so fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bungbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti beafrika
3: radio ndekeleka ayeke awa gosinga bali osio na ndöni na ya ta kita kodro ti beafrika
4: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
13: Ibagala kwa na mangu dafona nonde kiluka mungamba sambala limi na wata chibongia kwa mbonga sona mbagi chibu sembele ki masango na mbagi chikristo wa Jordan Badimbi. Jordan Ibarala.
14: Ibarala Jefferson Zigara ba nzoni kango na zokona cha kota sangutie. Alini ya kendo kwa chipe no chigi o chasi ya sigi na mito no sunya nilo fa so a wa bia fika so kina cha kita kodo a kina cha kwali na gundani sungu a kinga da pepe nga si ala gigi a kwali susi a ki bagigi na ti akita kodo. Ngana bagi eki ya mini ngiti kodo soa kina kbata chibu sombele na chumbi la poku siya kiki dimanga tegeta la tenchi wa ngongu chiyongo suwa aga kwali tonga su na kundani ya fangatene eki ya dome yonso kina bagi kasi mingi na pupunia buba ngana ya chia sango su na inga use tonga su na poku chusi ya ziyala na tegeti ligi na mbagi tipika duza la soa kikai na tegeti ligi nisi yala wa finido chitene ala kaida eki masango nuli na chia sango su sango cha wangu ni mbuchi gere eki ande bu tenchi lango baga kondo usuchi super league ya ki tondani la su na kwa chibu mbagi na achi waka
13: Ziangacha sangoni na kwali tinzuni duti na be Afrika sosi ya kendo kwa ati beno chigigi usha siya faso awa be Afrika keba pasi.
14: Chatene ya kina chimini tanga ati tondo sosi josigi na nisi ndo kwa chimini chigigi suwa fatene aini ya keba gigi na lechi lando mbumbi na chakita kwa toti be Afrika sangoni ya ndoni na yangacha la armadu ya ngenji.
15: Atondoni ya kengangu mingi na lango ukutisingo na lango balako londoni oko tinze soo keda abumbi tamdu kwa suwa kena gbiti leta pepe atambula mingi sasa kusala na bembe dono ya ati kodo ni kwe warangonzo ni kobe di tengoni warangonzo ni nguti yongo pepe azusi ya kwe ndo tala nga ayiti mungo maboko nala ayini suwa kikuandi mingi tapandi na kete kodo ti bazara suwa kina ti koda kodo komandati kwa mfafa seko shio na ngbangbo sosa kwe kete kodo ti binyelie na peko ti ayiti ngangu sosa turugu tumbasika nlaso nze osio ala wara mungo maboko pepe ala sosa kwe agakaso ala kina yesu atia la mingi mangati so ndoti sarango zenda gedape nguti nyongo na kengangu na tango sosi mguwa kipika so fari kwali ya keda mingi awa mungo maboko ngbala kuti gitite na mungo maboko nala kanda kana tene tinzo nungu sosi ya keda pepe na kete koroti zimi una lango umene tinze so onso bumbi so kina gbiti leta pepe absurd nga na UNICEF ale kerembeni so ina tene pano solar ti gingongu na kete koroti arange sosi ya mungu nazo saki yako nangbangbo kanda kambini kusala mbati sarati tene azana sese mbeni so ki warande litre tungu saki balako na kuti tene amu nazo ti vakati kondo tunasala kusala sala na we fada zo saki o sona ngbango sia ke warande pasati tene awarangu sona ngui koti tena yoni angbala koti maboko na zona legeti kobe tilondo na lango okuti sina lango basambala tinze soke da pam ngana world vision akambi akobe mingi azo soki ngana ti limpende na ti kete koloti bedwa 1 bibelem be gombo ngana bebolo aiso kwasa ati tene azo seki o sona ngbango basambala sosi akwendo sala manga ti ngusu sia pika na zeti mars so ron sosi tene ala warako beti tengoni ngambeke ti batanga fo akigibumbi soki na gbeti de tape pecha wali sosi amu maboko mingi na maseka balota sosi ala ke ngala mveni sosi wata la ke da pepe ambina wali omene sosa isoruti kubunola na ngangu atukana na danga ngati bazra siamu aktonga na teletala kanda kana lango omene tinze soki da azoti kete koloti nza ko polisi yo pepe na kwata ti bangasu kota pupu na ngusu apika sara sia da balosi wa kumbi akobe abuba sia zongbango use akena da pepe azo usenga waraka na teletala sina ndembeso aba bemengo ndutimu ngoma boku ambala ko sara titene agunduru na teletala
14: yake fadi armondo yake chando da fonde ke luga
13: namba ki tibo sembele na ya tiombela poko arango nzuni ngusi aga kota kwale
14: akilani na ngundani ya kwali soki na ngundani eh ki ndati susi na popo cha de main bala kona umene susi ya kika ki kigumbe asiti ndembiso ya kisa kusala titene mungu na mabia afrika susi ngo chala sisa ki baluse na ukutonga su sanguti unize fort ondagor lisini
16: Warango nzoni ngutsi nyongoni aga ngangu na ndembeso na yagbatani tenetiso Lucien afa teneni
17: kwale chinguna iya kengangu mingi kwa pompisa bubako asasi gwiki nyongi ngutsi bubako asasi kiwa kwale akobela ndende saki china ndo chamnenge ingalisi na nyape
16: na popoti a domoyon balako na umeneso gigombe ya si angbati sala kusala nzoni yeso asala si mingi ti amulenge ti kodroni ake nyongi ngutsi bubako makonzi Abel Lakamanzi a Fateneni.
18: Tenaibane a ti premier arrondissement a couvrir 14 quartiers Mokwara a point d'eau à Limbi Balako na Oko. Nayaki Balako na Oko so Mingini Abuba. Asara si ambina quartier sosi akigana ndochi ambini songu chalangwa asara si kwale chungu akine a ti premier arrondissement mingi.
16: Tikota wanganga ti danganga ti bosembele George Trésor Kamas alawara akobela mingi na danganga ti bosembele so afabiani kwaleti warango nzoni ngutsi aike na gundani
19: ibaso a kwaleti a seneti ya usi zwa peti warani na lege tingu tonga na kinjoni ngwa pe e iba ke kodoti ya kyesho ke traversi amena ndembeso atena ikina amena kotambo ma chiko bela tonga na chiko lera nga na chiko bela tonga na chiko ebola iba kolera aike meni kobela so aike gana lege tingu usi e si kwalina si iba ke zokuwa limbeti warani paske zokuwa kiyongu e si zwa nyonjoni ngwa pe aike Meni shonye ande mingi.
16: Batati bosembele ayo kilometre ngbangbo kona balomeneti sinak batati bangi ndokwati mungonzo ningu na be Afrika sodeka akena yak batani pepe nila amolengeti kodro ti bosembele kwe aunda na akota azo ti kodro ti gati kae kpaleti warangonzo ningu so onezifor andagor lesene bosembele radio ndeke luka.
13: Ilono namba geti bosembele guna bonga suna ya chimbo monsu pia loti leke ngo danda litiasi wala mbagini kake itingangula so
14: magundani ya fatenengiri chi ya kumbati le kingona danisi ya manauzu sangu na duni angachala bolivisi masambai sosia la kuhela na mbagika
20: Lekengo dalasu na ati batati bongasu angbala su kutakwale mingi sakti simo oko na leti gara ngere ni alondo na saki bale usi enti si na saki balota mingi ti ala susi ya itinyala leke dati ala ala ke mungu mingi ti tenyala unji lekengo dani ake tapande ti Adrien Lambapi dala su atonda ti akapati lekengo dati lo ngu na ingu usi ya we
21: simo 24 min deja na bangasu su ngu usi yesu mikumate kwa ti dati la mimbati chiribira na nisu adia unji apeka ngere ti tol ngere ti simoni faire de 8 à qui était maintenant 8000 minimum go bimoar na 7000 donc akigi numéro ti ferni akigi numéro ti prini la
20: na mangolinga papi sous ce que akotia wa dengo buzina ti batasu lo faso tene ak

0: sera là. Zeline Layo en featuring avec Angélique Kidjo, Bassamana, Pensene Balousen, Antonio Kualimbia, qui aura terrain. Na chancellerie de Rian Punokudo, Nolitindro Kwasinga, Tia Kusara Nalegiti, Agbanda Teresh, Dorian Ibarala, Mama Tenewa Selagana Nina Ilasu.
1: Ibara Jefferson, Ibara Zoukwe, Tinda Preso et Kimuketengwe, Tisa Tenandoti Menyeso, Azumingi et Kisa Nandoti Banda Terre, Tenaji Kamingo Ali Moso et Kibivunduna Betizo.
2: Adjun de Keluka?
3: Pesengunga, Dalitik Banda Terre.
1: Tongana mozameni limo na ndochi banda tere laso na yati penzi mbonga ungochazo asikutu mingi si eke bali moso eke nila parfois amenazo eke waratere tala na alimo ti asiwacha laso finita la undi na ndochi banda tere laso eke luchi mingi na ndochi tenti alimoso azo eke kangbini na ndochi banda tere si eke bivundu na bechazo alimoso eke mingi alimochazo so finita la undi limocha minazo so atina yati kwaleti ndao na amene na tera tala anga na chambeni so si atinayati ayeti ngangu lasi ayeke kangbini na ndochi agbanda tere ayeke nzoni i inga na peko ti alimo kuâ so si eyeke kangbini na ndochi gbanda tere amena sewa ayeke nda nila alingbi i hinga so alimo kuâ so si eyeke vungani na ndö ti agbanda tere so ayeke mu lege na azo ti ga ti sara tere na ndöni wala ti mu ti kangbi pekoni ayeke mingi aye so si ayeke ga na kpale na ya ti ambeni asewa mingi ti ambeni so ayeke kangbi alimo so atene ayeke nzoni ani fa limo ti aye so si asi tene ayeke nzoni ti tene e vunga asango ayeke nzoni lege oko nga ti tene e fa kambisa ti ye so si asi yako na lege ti vungango sango ayeke nzoni e sara ange si e bivundu na be ti ambeni azo pepe ayeke nzoni ti tene e mu sango ti ye ti vundu waye ti ngangu so si azo atina ya ni me aye ti fa pepe so e lingbi ti tene e bi nene ti azo so si ayeke na ya ti ye ti vundu wala fini ti ala unzi na lege ti alimo ti ala so eyeke mu ti zaa na ndö ti agbanda tere koyo si e kangbi limo ti mbeni ye so abagigi wala ti mbeni zo so fini ti lo ahunzi ayeke nzoni e hunda tere ti na ambena hunda tongaso tongana fade ayeke ita ti mbi wala mbeni sewa ti mbi mbi ayeke yeda ande ti baa limo ti kuâ ti lo atambula na ndö ti gbanda tere tongaso e baa akpale mingi ayeke ga na pekoni alimo ti azo so akui na yeke lango na ya ti kê si ayeke kangbini wala limo ti azo so atina ya ti akpale na mene na tere ti ala si ayeke kangbini na ndö ti gbanda tere alingbi ti bitumba na li ti azo nga na li ti akite amolenge so ayeke ti na alimo so alingbi nga ti tene aza ka na be ti ala so ayeke asewa ti azo so si ye ti ngangu so asi na ala alimo so alingbi nga lege oko ti tene abi na sese ye tënë ti nene ti zo na lege ti bango alimo ti mene wala alimo ti kuâ lakue-lakue na ndö ti agbanda tere alingbi ti sara ti zo agrisa tënë ti mawa wala tënë ti kangbingo vundu na azo me lo lingbi ti tene lo ga oko ti ala so si ayeke kangbi limo ti aye ti ngangu na ndö ti gbanda tere agbanda tere laso amu na e mbeni ngangu ngangu so ayeke ti tene e vunga sango nga e kangbi sango na popo ti me ngangu so ahunda tënë ti sarango kusala na lege ti nengo tere ye kuâ so si e yeke ba la alingbi ti tene e kangbini na ndö ti gbanda tere pepe nga ye kuâ so si alingbi ti tene aga na gingo be wala abivundu na be ti mbeni zo la si e lingbi ti tene e vunga ni pepe nila ayeke nzoni e sara kusala na agbanda sango na lege ti nengo tere na lege so e lingbi ti tene e kangbi limo ti azo so si asara ndao na amene na tere ti ala nga limo ti ambeni azo so si so akui yeke kangbini na ndö ti gbanda tere pepe tënë ti alingbi e mu nengo na gigi ti zo ata tongana zo ni akui ayeke na lege so si e lingbi ti tene e mu nengo na ingo ti ala nduru kwasinga ti e ti laso angbagi awe e tene nzoni bikua use na azo kue
2: Radio Ndeke Luka, votre météo.
0: Zoni biko usenga na la Dorian ndoro kwa singa ndo ti tenti singa ndo zo yo ike mu pekwa na le tonda na bata ti bongi gina nga ti d'après so gira ti lana ki na 25 degré le ti ndozo avuro si ambinda ike tara ti sigi kete kete ti tena tara ti bion le ti ndozo ni mengwa ke ti apena nga ti d'après so na pekwa ti be komite gira ti lana ki gula ndozo na 42 degré le ti ndozo ake ande pendre na pekwa ti be komite me akete kete ambinda nga kwa ike sigi ande da anda na la kui gira ti la ake na 28 degré sena ndozo afasungu ake pika pepe na so na bata ti bongi igwe na mbage ti bosembele na ya ti ambela poko la atanso na yanga ti ndapresso na mbage ka gira ti ala yeke na 19 degré le ti nduzu na avuro ti lo pengre si binda ki tarati tenaga sigi ti tena tarati biande le ti vunga ti la ti nduzuni andana peko ti be kombite gera ti la ki na 42 degrés le ti nduzuni ki tarati biande la tena ti sigi ngoti ambinda ton souci pasati pika ngoti ngu kete kete kozon ti tena peko ti be kombite 11 na mbe ti bo sembi la ki da oko pasani su akinda li ti la kui anda gera ti lani ake ti lo ande na 26

da fonu de kilo kasinga na wa be Afrika ko songa ngati maina ndo so kwala eda isa mena la tin singila mingi na Elver Kentombe ngali cha kusala chilo le kretera la tiwa terre na Christ roi Jordan Baningi ngali cha ndo sanga songa balako a 11 fada wa imuna na tene na cha kwasinga tene na ngacha mulingi chi kodro tene tin dao ti le di en so mumbri a moto so ya kana moto ti 3 roues ta pour so gerena ko ta so la isa tena ndoni to so ba delivira a 11 sixiani akiani kwa pambeni so si dinai da so en ni après a so yo ka kumba agba cha kumba ka e o sia ko yo ka zo so ni sa tena ndoni so la so na ba ti bungi a siginga ngu na ndo ti le di action monga ngu men na kiketa kodro ko sia ke da tene tin dao ni so e bungana ndo zo mingi si ki unda la tena bango ndo tsana na ga tunga na nye na la tena nye tena ka nga le ki tena tin dao ti a 3 roues moto de 3 roues tena ne la na ndo ya ti kwa singa tena na ngacha monge kodro

0: fondi kiruka kete kapa mozoko akiti tene kome mo peko peko bita ya pukete ipi nga nani bita nichi mitere na Emmanuel Sambolifis nga nazavi mimbili ndalichi kwa singa swa tene ndusu be Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Uganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azuko Shekema, kwa singa mbaiti Bay Africa et Barala. Yeke nati useka pati kwa singa lila se lasu yeke linati mama teneti kwa singa ti yengasu yeke sara teneti arusuru ti na ubongi shari na gweti bangondo ti administration koloniale.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Afrika.
7: Kutara zavi mbimbili, soa kiginda chaye na senda gichi bongi, aike gichi muna mbima boko, kutara ibarala.
8: Di barala mingi Emmanuel Sambolifis, di bara awa mangoe na ndangoro usi uti kodruti.
7: Mbangatinye, si teneti alege wala rizuru chisu, ningalani mingi titene abagigi na ubongi shari.
8: Di muna la singila, titene lege mufade ya ti kodruti ubongi shari kwe, aninga titene lege ni amu ya tibangi kwe akegi mbangatisu la franzi na tongondani loke fade na kofro titene lo defa titene aleke na lege pepe e ndoso lo gande tihunda na akompanyi concessionnaire titene zasi alamu leti kodroti kwe na tapande moke ba akompanyi concessionnaire so ungo ti ala kwe alingi balo ushu. E nando ti kodroti uniquement u bangi shari wungo ti ala kwe alingi baloko na mbrambra 17. Ça veut dire ala wungo e administration coloniale a kufade titene na yati kusala so ala kesara ti mwa mosoro ti kodroti etika ala wara a benefice ni tonga so ala pinga ti mbentiza na ti gogoro ti koloni ti u bangi shari tonga so legi a petit zina latine amuni asar na kwa ti kodro mawani akeso alolu na ngu sakioko mbangu miambi nandoni bali ngumbaya na ngumbaya juska na ngu sakioko mbangu ngumbaya nandoni balu setigo na nile balu ukutonga su akompanyi concessionnaire su amunga fadimbeni kutangi nja pepe e lege su si alolu na bangi tigo na sibut mbi juska ambege tichad asara pase mingi na amo lenge tikodron mbangati su alake yo akumba tia kolonizator su nali e apika beti ya mungu mingi aketonga susi ala bagba ala kubilije titene abatonga na nyesi ala tondati kusala ti lekengo aligi bayeni atondani tonga su
7: me nyela Fabiani so ubongi shari akelani na anjunia lege wala anjunia ruzo ruti aon a tangacha kodro kweso akelani na ti akoloni ti AUF
8: e, singila tonga na mumu kodro ti AUF piti tene mko wara Gabon moyen Congo u bangi shari nga na Chad Gabon na moyen Congo ake akodro su ake na yati bako me kodro ti be Afrika atasu mbigini ake na yati bako tangani mingini ake na benyama e tonga na molondo na mbigi ti toti kodro ti e tiga na mbigi ti do wala juska na mbigi ti ayalu kendo su mko wara yesu a iratene cuirass latéritique. De sorte que Nango Iso a commencé ti le kerengo allégué biani ake ala teritu si ala muni si ala ke tuku nando ti allégué si légué ni ake fade a pendre légué mingi par rapport na légué sou si ake na mbege ti Gabon nga na moyen Congo ti mbege ti Chad nga ake nduru na désert et ambutu ake kamingi donc par rapport na colonie sou oshu yani ake kodrotie si awara fadi pasa ti wara bati alege e alege ni ake fadi anjoni lege si akutukutu apetitene a tambulada
7: tatene a lekera lege lani nga mbrimbri na gbeti yo bangondo ti Auguste Lomblin soike gouverneur ti ubongi shari me ala lingu ti fa alege so si ala soike ma dafonono ndekeluka lingu ti tena yingani
8: singila biani akena gbeti gouverneur ti ou bangi chariso ala londo ti dingo erlo wala Auguste Lamblin si kwati le kongolege a maingangu le kozo ti tene lo mufadimbata ti gouverneur ti ou bangi chari kojo nangu saki yo kongbangungumba nandoni baloko na osho don alimi nango iso si kozo birati gigi mobimba abagigi lege so alondo na bangi si asi na force but abagigi yawe abagigi nbanga tiso mitene fale na ati ambena kwa singa soa on ake lege so sara pasi mingi na amole nge ti kodro na liti yongo akumba na li e asala ke ala wara pasa ti fango ya ka ati duti na yati siri pepe e ake aturugu si atonda ti sarango akusala ti lege so brimbiri lege so si alondo na force but mbi asina for crampel e alondo nga na for crampel mbi asina mbegiti for archambol ake angbe na ere tambi tene force but ake sibut tilasu tambi tene for crampel ake banduru e mbi asina mbegiti for archambol ka ake mbegiti ya mundu na mbegiti chad kala donc ake kozo alegesu atonda ti bango gigi kozo ti tene gouverneur Auguste Lamblin amufade mbata tilo e tongana si nangu saki yoko ngbangbungumba ya nandoni bale miambe na miambe mbie ti tene biani a kusala ti lege na gbeti gouverneur so amaifade ngangu mingi na tapande moke ba lege so alondo na bangi si a on na mbege ti mbaiki mbaiki asina boda si agombi asina karno jusqu'à na berbirati et ake bungoli ti administration coloniale ti batone si alegeso alibiti mulege ti tene akutukutu atambula ndosu jusqu'à na mbege ti Cameroun et na mbege ti Cameroun ka azoninga koye alangwa pe alanga koye ake buli ti ala ti batone si ala piti leke alege tongaso alege apeti londo na bangi ndosu agwe jusqu'à na mbege ti Yaoundé tongana si nangu saki yoko bangbungumba ya nandoni balota na miambe ambena lege abanga gigi na tapande lege so alondo na bangi asi na bosembele bosembele asi na mbege ti boire si agongbi jusqu'à na mbege ti garambulaika akena ngoi so si akena ngu so si lege so abagigi e ake munga lege ti tene azo na akungba alimbi ti londo ndosu si asinga na mbege ti Cameroun gi na oko ngu ni so mbi londo ti fangoni biani alege so alondo na mbege ti Damara abagigi ba Damara asi na mbege ti Buka Batangafo si agwengbi asi na mbege ti Fort Archambault ake nga gi mbeni anduru lege so apeti munga lege ti tene agwe na mbege ti Tchad na ngoi so use bira ti gigi mobimba abagigi aye mingi atonda ti biangoni
7: singila mingi Xavier Mbembele use kapa ti kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so ake lutige e na leke ti ngbi tere andenge kekereke ti ba tene na ndö ti abak na ngoi ti use bira ti dunia mobimba nga na ambeni akete alege so airi ni route secondaire na ya ti ubongi shari
0: peko ti be komite andö dafandeke luka na ya ti alege ti akusala ti andenge na ndenge ayeke fade kwa singa so tene ndo so be Afrika donc awunzi yamba tonso so ye ni alekia na lege ti mbeni monzoko ayeko ahinga kwa singa wanko yute lako e puis na ndoko ni awaela kwa mama ngo ti zoni doti tango monzoko ti li ti si azo nzambe

0: tiro dilamo ke yembi so wa mo tiko mambe
1: ya nda bo tam dogi amene to ambi complete ngombe kina amene kabiro kambe pena moto mi nda bo zaba
0: kamara biza mo nginja kambi to banja so ndo sita blet mo mumo vuma pa mo gana mo mutanga mo govona carburant mo na
1: nda bro mo kwani mi shenga mo ngaba so nginja ma panzu ka kwalu nga me mapeso
0: eh kanja
1: ji mi vre shuti aba
0: ji kwa ti moto mo
1: nda la ka ka pa fala ka ponse na mbi agi amia jeton zaba
0: bitele nginja ji kwa ti moto mo ndo ngia zara ite amen
1: bi mi vuma ko ngombe ka me komo komo ti aba
0: makongo wa mo gani yid mo so mo ko sa
1: Merci.
0: Papa Babi. Ala gara ko sia
2: ka kungulu yana lola tete
0: losmani
1: ale bene ale bene depuis je mange yanga ti awutere yanga ti na magumba be
0: voyage
1: moka
0: moka
1: nyawa
0: voyage
1: fika papa ta batulo lemba
0: ma na papa lesi mo expliquer na mina ka voyage
1: bo ale ko na voyage d'enfer là mais je ko bete me date ko ni dubai te ko te vo bongo tamen ki tulo la retira ka prawa ko to vo bongo tamen ki na pour na shaki bo shima la tere ni komandi ami na bagare nika ni ko to vo me ni shin te ni bo
3: mama kunzi tendo ko to
1: ni ka ni ka jala wonde mi
3: jo papa babi
0: giyanga

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundo na yako drotie.
1: Kolera aiki menisioni kubela so aiki gana legeti sasa anga na legeti dingo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na tikite nguye mo aiki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni na legeti zende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndoso aleikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon wala nambu uchiwa kuzo ntitene ala tokobe, kuzo ntitene ala teye, kuzo ntitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani, ala koro lakwe pekotia kobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala guingina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na andu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aikiduzduz.
0: Kobe la tikolera aikifazo iyo. Pingo terre aiki so afini. So aiki tongo belatindo kwa benegwe sabate ntiseni. Nganazo so aiki muma boko nalu.

0: zone la kwina wa Afrika kwa mungalimbi ya wendalti kwa singalasu na be Afrika. Bongo mene na kwata ti bongi ya kumunga suna mbege ti kandu huu legi ya kona mbege ti ombela mpoko na bosa mbele asangoti Amit Tijani. Amit Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya anzo ni gangu na azuku na ata sangosu. Na lini tonga suwa iki kojo kapa ti dengu mbanga ti sango mene si angbalako ti tambula na mbege ti kuru dapel na kwata ti bongi. Dengu mbanga suwa bambiri mbiri azo ti kanga suwa iki na mbege ti kondiru tingara banga na ti bimbo. Nambige ti bosambele, swa iki na ati ombira poko, awa be Afrika swa iki nambige ni kasi ya iki na kwali mingi, kwali tana ni ya iki, kwali chingu chiongo, tena tiso si afuraj oku swa iki na ati bata ni kakwe abuba. Nagbata ti bongige, napiko ti yenga use, sosi ya tumba, wakangwe swa iki nambige ti pekadus, fade swa we ala ida biani tikiri na ati finigara, sosi ya kutazo ti kodali ki nambige ni kama. Na sanguti ya wanguru, ndembo ti gerela, haiki andembo ti langubarako na usho ti Super League si a tondani la tongasu na londo ti dagbata ti bombari.
0: Na lita sango ti la kwina dafano nde keluka ngmela nda poso si ya zenga ti kapa swa keti useni landa ti manda koti bakaloria na mbiki ti tablismo teknika na seri kwe.
1: Ala susi ya ekinati seri general ala eki totala ndati sungo manda kosu gikikiriki na yati amena matiere uta susi ya yedabiani ti tena gwasu manda kosu da si wungu ti akandida kwe asara saki bali wako mbangu usho bali miombi na ndubini uta si ya eki kokapa na yati sungo manda kosu.
0: Ibile ti na legi ti dengu manga na lita sango ti la kwina dafano nde keluka akozo kapa ti mwanga taa sasa leti ngangu na biki ndo kwa dingu mangana kwa tati bongi ya kitambula
1: lasu la kura tenetene mingi nandoti mbanga ati vyane antoa wese su agunalo na dawati mbanga batene lula silo sareti ngangu na tireti azo kandaka biri jisle sandu susi ya bi kanga tingu nangu puna puna ndotilo afatene lula silo sareti ngangu na tireti azo ye kikiri nandobini na yangati Chris Roy Jordan badingbi
2: akwalesu habagiki nangu sakushanole baluse nangu itimbeni tiri Emmanuel Gaza mingi kongbo si akbo jitle sandu na zembe su si napoko ni lo warakwa agana lo na dawati ya wadengon banga abitene ti kuze blesio volontaire nando ti lo mena dawati ya wadengon banga ni wabingote nando cha zwarunda ti tene akire na ni na meotre tonasema isi monsuwa ki use wabingote nando cha zwa ki sa kusana te ati kudwa peti kbala ti bongi ya unda ti tene akanga lo nangu baluse ti akwa tingangu
3: zabe na lupi bati ngombe ti biraso au point ki la na tenu jusqu'à le point ki la so kongbo Gaza mingi Emmanuel a cru parce que Congo a estimé un bon citoyen de l'époque. Nengobeti bira na kiyetia turugu. Iburani ibuna turugu. Loke, lo zabe na mungeti kolisumbi. Ngo iniaga na langoti baluse na oshoti fevrier 2020 so lo baro na pasi kwa lo veni lo tenayati so tene so vivalo awe so bitene laso yifo di mungo biani.
2: Na mungo tene wakungo kukuchilo dango panji ya hunda, pardon na ase watulo so chilo wakwanga silo hunda titene awadengo mwangani ayapu mapoko tala.
4: Je demande pardon à la justice centrafricaine.
5: Biunda pardon na ndiati kodrotie, la kwae na irisi lo sobi bu kokotilo. Biunda nga pardon na siwati lo sweti ngangwa sinalo. Monsieur le président, ministère public, fatilo atene lo sobi bu kokotilo, na kojongwe, lo sare iso atene infraction, wala lo Picasso, si zone a warakwa na pekoni. Singa wa ministère public, a unda nga titene, a faye soba tene, fangozo. Lo tinando ti mbili mbili, monsieur le président, lo tinando ti ya limon. Soti fa atene na pokoti tiri, batilo a warakwa. Monsieur le président, Alimbia Djambo kota aswa yapu tifang mangani kete.
2: Na pokuti gungoli, awa dengo mangani akiri si abitene ti meurtre nando ti lososi agana lo na dawati awa dengo mangani Jislin Sandu gala kanga lo tene ti akwa tingangu ti kponako. Mbene sosi azi angati dengo mangasu na zingo angati nzeso ungo ti ala sosi dengo mangana nando ti ala asindugu na balu setonga sosi agoda ti tene akanga la.
0: Andaka kapati dengo mangana nando ten ti sosa tamla beke ti bosambila dawati ndo kwa dengo mangasu ake sepes na bata ti bongi angbala kwe jitambu nando ti kisango ti Charles Lemasi.
1: Biri tonga su la kura a unda tene nambini témoin okutonga su swa ki mbirimbiri Hortense Balé Koubé swa ki mbene ndeko ti Charles Massi so a unda la tene eske le da bien ni tonga su suli a tene viane simjiro firme junior danboy Eugene Gaiko singa na François Bouzizi swa ki na gunda ti grisango ti koli ti lo si lo fatene kanda kana mbege ti awa bongo koko ti azo su ala bata la swa tene atene ni kwe a ki na lege ni ko pepe maître Eloge Fortuné Mopa swa ki oko ti azo swa ki bukoko lo ki fana ya tene na dobini na singa ti avila bisayo.
6: Tambisa kila soso na bongo li chimbi la neape. Manga chiso azo ti bingo tena li chizo la asoro tambisa so. Meloga le sigelo sa teneso a mugi nzoni lege na aklianti. A teneso kwa lo teneso, lo mani mango. A na tapande, ala balo sa tenando ti wak mungo wango ti kbiati kodro Fidel Ngwandika. Me ilindagi ati PV so Fidel Ngwandika lo wani la lo sa tenenda PV kote D18-84. Le tenen ni reconnaître au teneso ni tena mouliti Charles Masaga ni na palesope. Ala ba ke gi oko teneso la temo so lo kalite ati lo da fadi te lo bilantena li tia klienti si gwanin bi ifa ke ba prevsi na ti procès verbal. Donc tenti lo na lo tia. A da fonon wa. A information tala so do ti mousa ke objectiva. Mena yani so eske ya wagusinga fatene zotonga so la fala ni lo nandotonga so la falo teneso e dape. Mete ga tene a fachal na si tena mwa gi gawa. Donc yezi tene il faut fani ti tene doute ki dape. Parce que na yanga ti kwa ti a tene le doute profite à l'accusé. Donc nda ti so la ba exercice so esan so tene go ye ke ke. Fangong manga a iri na tene recherche de la vérité.
1: Il a beta la so firme junior Dan Boy o kwa ti a zosa gunala na dawa ti mbanga fatilo a tene tango so si a iti ngangu so a bagigi ni eki na kodoti bi Afrika pen na ndeti kukuru ngusa kuse na ndobeni gumba ya ti si na Kongo nda ti ngusa kuse na ndobeni balako.
0: Kapati pika ngo pata rapota kodro sosi ya kena ya tia katikati sosi ya bate lebya ni ya kodro sosi ya kena posi tere la pika ngo pata rani akonda na wetenti kobe la sosi ya bali tina kanga lege na bomati ebola.
1: Na yati lango utatonga su azo suwa eki na yati ando kwa ndo kwa gbenu biandinde ngana awa kode siya kodo ukusu siya kukapa na hati pika ngo pata rasuwa eki mbiri mbiri kodo tibia Afrika Kongo Jipanda Kongo Republic ti Kongo Sudan Timbongo ngana Uganda si ala kukapa na hati pika ngo pata rasu Jeff Dao ako kapa na tereni.
5: Dati timingo tereso ake ti leke geti kusala ti kanga legi na kobila ti Ebola bilimbi na makatia kodroni. Professeur Jean de Dieu Longo le solo leke watu kwa na ndo kwa gwengi ati seni solo ke ba tenye ti gingonda ti inga na mandawekwanye lo ki indo so geti fa kamata kusasa sa sese tenye ti kanga legi na kobila so.
7: Ando ti bemengondo ikinamini ngo bosu abate nando ti bemengondo so si isara kusala nando ni mingi ikimba agere ti bemengondo nando so si yak mule geti tene aline ati kodro sisi be Afrika na popo ti ando baluku ikimba agere ti ando so ungoni kwa ke balusu na nunu ukwawe izanga ama sini wala laboratoire so akinambage ti obo so akinduru na kodro so si kubela nake da nga nambage ti mungumba
5: na yati timingo tereso wanganga Roger Kanda makunzi iti ala so agana iri kodro sisi ti Kongo lofa kabisa ti kodro si leonando tene ti kangole gina kubela ti Ebola
8: akinambage ti mbangato ti kodro ti Kongo Dipanda so si abate ne kobila so akira sinambe katene ti fani balako na nune mbramba tonga so ndali ti kwali so gorobia ti kodoni azale gili tene azo awara tonga singi singi brimbri na mbege ti kete kodo ti litore so abate ne kobila na keta mingi
5: ala so akwanga kapanani asa akusana mingi na mbuta matene so azana sese ti sa akusana mboko na mboko na makatia kodo osu kwe Dr. Marie Roseline Belizer wa inda ti akusana na ndukwa ti OMS
9: akapati pika mopataraso wa ketite na mulege titene iza agereti ya kota kusala use na sisi kujuni ya ketite ne akpingba tenti siriri bumbi ngondo oko na nzuni kwenye mwa gereti ya kusala use ni ya ketite ne akpingba tenti kusala maboko na maboko na lege tia mena kode so ya ketimu maboko tisala kusala na puti ya zuse nga nandani yunda titene mbeni fini bangondo aga titene aboto ya chikusala wala kapa so ya ketiti Kongo Dipanda fleuve Kongo na zango kobela tie Ebola na piko na yani elimbi ti wara tene ti bassin Congo wala Bangi Sanga
5: e fangala e tene Congo nda ti kapa ti bungoli so ayeke gbia ti kodro fustin akoche ta degrasi ya mulini
0: anda karambiki ti bosambele so ayeke na ti ombela mpoko wara ngo nzoni ngu ti yango si aga ngangu
1: na ya ti adomoyo balako na omene so ayeke na ya ti gbata ni kagi gomba ya si ayeke sara kusala tonga so me yoko wungo ti amolingi ti kodroni ayeke mingi wagusinga ti ye so ayeke na mbege ni ka onisifor andangor leseni ayeke vunga na isango da
10: wara ngo nzoni ngu ti nyongoni aga ngangu na ndembe so na ya gbata ni tene ti so Lucien Afa tene ni
11: kpale ti ngu na i ayeke ngangu mingi kue pompisa bobaku asa si gue yeke nyongi ngu ti gbaku asa si yeke wara kpale akobela ndende so ayeke ti na ndö ti amlenge hinga lisi na ni ape
10: na popo ti adomoyo balako na omene so gi gomba ya si angba ti sala kusala nzoni ye so asara si mingi ti amolenge ti kodro ni ayeke nyongi ngu ti gbako makonzi Abel Lakamanzi a Fateneni.
12: Tanaïba n'a pas premier arrondissement à couvrir 14 quartiers Mokwara à point d'eau à Limbi Balakona Oko. Nayaki Balakona Oko so Mingini Abuba. Asara Siambina quartier Sosi Akigan Andochi Ambeni Songu Chalangba Asasi Pale Chungu Akinaki premier arrondissement Mingi.
10: Tikota Wanganga Ti Danganga Ti Bosembele George Trésor Kamas Alawara Akobela Mingi na Danganga Ti Bosembele so Afabia Nikbaleti Warangon Zoningutsi Aike na Gundani.
13: Ibaso a kwalitia senetia aussi zo petit warani na legetingu tongana kinjuningo pe et iba ke kodoti a kyeso ke traversé amena ndembeso atena ikina amena kotamboma chiko bela tongana chiko leranga na chiko bela tongana chibula iba kolera a ke meni ko bela so a ke gana legetingu aussi et si kwalina si iba ke zo kwa limbeti warani parce que zo kwa ke yungu et si zo anyonjoningo pe a ke meni shoniya nde mingi
10: batati bosembele ayo kilometre ngbangbo ko na balomeneti sina gbatati bangi ndokwati mungonzoningu na be Africa sodeka akena yagbatani pepe nila amolengeti kodroti busimbele kwe aunda na akota azoti kodro ti gati kae paleti warangonzoningu so onezifor andagor lesene busimbele radio ndekeluka
0: ekirna batati bangi go ambiki tipika 12 na ndalita la soke debuze na mbege nika sofa dia zela yambala ngatlege na nibeso la kira wana tigara
1: wagusinga ti Sabrina Larissa Vincent Nailu akoka pana tereni.
14: Eke nangunga gumba ya tinda pre nandoti fini garaso eke nambagi ti PK12 akusala nti lekerengo yani aditi tondani pepe yako awakango yini ya tondani ti duti na tindoni kete kete na pekoni so zo oko oko asu ndoti lo silo lekeremeni balaka ti duti na gbeni ala tanda akumba ti kango tala na popo tala Florence Aikeka Akurunyama.
15: Bi merci na biati kodro solo muna ikotando ti te duti libre mais condition sa ve na yani na zone aleke ninga pe azagi on vrak tonzo gena debu nous a pas pika i deux jours i bagba la si pika gale da edu da provisoirement
14: ay kemeni bango ndo legi a kotene ti edoxi ti ki ege ti kaye na ndo ti ndoso lo bungwe ni ti ti sa fomba lo ti tene aga legi a koti kaye na ndo ti kandoni
15: a sa i plaisir so i ki ege ti gai wara place du ti nchoni mbi te namba ti mbi awali yesu a sa ege sa i ten ti sécurité ti la i kwa ilinda ya ti gara ndo ake ge zo kwa ilinda ti ga vogiye
14: tongana edoxi be ti banzer Jospin nga na Ezekiel tu sekeka uil nga na onyon la unda na akota zo ti kodo ti tene a tonda ti akusa la ti leke ngo ya ti garasu iyo
16: gari geni a bien installé et puis ge pas de problème gena tambla mena ka banga gi la de wa client ti ni la si aga boy me gi la quand même de leke gbedi dara yi si kay mais unda gouvernement tele gouvernement pa aidé la leke ngo ya ti garani
14: président sa gunda mingi ngo bosu lo lono na ba ke son logement lo unda ti tene azia zine na ya ti kandoni
17: Gambi baga du ta déménager là c'est pour ça que mbili jusqu'à gete mbisa marche mikiri fini garana est bien ne fait pas une quoi va gi place à douti et puis comme ça il tambe il voyait
14: fini gara so et que les kereni dans d'autres hectares ou c'est qui n'a pekoti do kwati kango angu ti wati dada total mingi tsala so et que on en d'autres lege so n'a pas gagné game agonda mingi zingo azu so c'est que kai na beti lege teneti so la batene tamblango yamba ti ndembe so ga pulele awe
0: Sangouta Wanguru, Ndeboti Gerenda Tandebo, Lango Barako, Ndemini Osho, Ndalti Super League, Ketambula, na Pekobe Komite Sona Batati Bambani na Waka.
1: Na Pekobe Komite Sona Fadea Ekegin Ndembo Oko, Sia Bagigi, Ake Skaf, Sia Tukungu Nandoti Ice Duango Oko na Para, Kandaka Ambeni Kojo Ndembo, Nisho Alingi Faditi Bagigi na Popoti Red Star, Ngana A Ange Ti Maigaro, A Bagigi Pepe, Tenati So Bombi Ti Red Star, Ake na Batati Bombari Pepe, na mango Kubuchi Super League ni, Gongo So Si Red Star, Ako Kapana Ati, Mandakosu Pepe, Azil, na ya tingia soa wa Perrier Moteme Dongombe lo solo ki kota wa kwa suti Super League lo ki fana ya tene mbiri mbiri na dobeni na singa ti wa go singa ti soa go na mbiki ti bombari te honeste punika
18: i na Super League e ke na kota tena pe ke sala kusala na a reglement so si Fédération Centrafricaine de Football a zan a disposition ti e na ati reglement so a tene tonga na mo club mo presente te eti mo na match a pe fane ako fane ouse fane ota e ke deklare forfait général ti tene ke mo club ni so titi mo peut encore titi tenem participer na compétition ti Super League après mo ke kiri na division inférieure club Red Star a déclaré le forfait na pekota ndimbo taso si lo gap pe na

0: Ati Barca Basso. Aninga 3. La soi qui n'a l'angouti piqua ou c'est tout le région et qui n'a pas tati bangasu. Jean Bali Piotola qui va ibarala, sangouti sa gana batatala.
1: Ibarala Idris Yaya, ibarala soko soci à Duchinaterzi, fonon notara sela kema da fonon de Kiluka, na la cuisso, tonala la kete kobe, zasi kobe anzernanga salam. Akina bageti, bavaka ou c'est brimbri na maliko, na bakati kobo oko, asangura keti so, na biqua oko so, na yatimbeni sewa, bini molenge a grisa, songutulo, aike ou c'est. Le ekina yanga da, na mamani kwetonga so na asewani, mlinga kenzoni zoni, ngasongo tere pepe na legitia sango so si ipusunduru na tereta se wanisi warani ala gulote fakambisa na tene mlingini lo kuna yanga da si lo jishiki tonga so lo on na tereti mamani wala se wanisi aninga tonga so kete mbonga nzere mbonga tonga so oko use si a se wani agati ba ati bembendoti unda kazu tonga so a onandwa mlingini a onandwa ndo subiana ala iti turune ti ba mlingini aiketa pepe si toto alondo gingo mlingi alondo na yati se wani si ala nguru ala ti koti sitonga so na begeti pokoti da andaka mbening bene du ti zende aiketa so se ala kangani nganzoni tonga so pepe se ala gwazi ti bando tonga so mwakiti bando mlengeni luti na yati ngbere du so mlengena ti na yati ngbere du ni si bia ni mlengeni awara kwa mlengeni loke gina ngu use senge Idris singa ikiri tonga so na mbegeti beti batani ti ba Idris mbeni nzoni kode kusara so si ya turugu ti faka asara ni na yati lango so mwake ba ala sekando na yata vakani na yata bavaka si tene ala bembe dunando tamena maseka so si azakwa ti litala ayombi agambili yende agazende agagbako na litala mokopa kwa ti litizoni akenzere pepe ipi asara si agbivundu mingi na bete aturugu ti kodro si ala batene akenzoni pepe si ala luti nganganga na yata vaka si tene ala ba mon maseka so si kwa ti litimo aketonga so ala zama poko nando timo agona mom na agbele ti ala soka fa kwa ti li wala kwa fer si tene fa kwa ti litimo so kona sese mogata nzoni citoyen ak nzoni comportement ak nzoni ngobo ti tene mota mlingeti be Afrika ak nzoni kwa ti timo aduti nzoni moyubongo nzoni motambra nzoni ak yesola si aturugu abani nzoni kwa pepe so si ama seka kesare na ndembe so yungo bongo nzoni tonga so ti onani na leta zwa kape sarango ambe na kwa so si mozumo kwa inga litimo nani pepe asara agana vundu na beti aturugu na tere meka marango boniso ala warini nandwa si ala gode sara kusara ni si ala goda tonga so tena zama poka ndota ama seka so tene ala fakwa ti litala nzoni e kusala niso Idris alutimbimi na nuchiso aturugu na banzoni titene a kenzoni titene azu a inga titene ala distenge wala ti inga popo ti azu so ke awa kpale wala azu so aketa mulenge ti kodro tina tiso ala mugi ngobo ti ala so si ake awa kpale si ala ke sara stil ni a stil ti a star a stil ti ambina yeso si mozumu ke inga litimu na ni pepe nila si aturugu ni a banzoni titene a kenzoni mo masika so si mokratik batati bangasu a kenzoni mo fakwa ti litimu nzoni mo yubongo nzoni si mo tambra nzoni ba ake kusala so si aturugu ti faka azana se sinati lango so azu a gonda kusala ni mingi azu a bi kongo na ndobeni azu a gonda kusala so si aturugu ti faka ti bangasu asara ni maboko na maboko na ala sa lonunga na dimbisi aga ala na ala asara kusala ni moba ama seka atonda ni tene ala fakwa ti bitala ti tene ala jutin zoni si ala tambura nzoni tonga so na yati kodro e kiri na ala kamba ni nzoni la kwi na ala soko so si maasango ti bata ti bangasu mbagi na mbagi ikiri na ala kamba ni
2: Jean Bali Piona Batati Bangasu singila ndalisi sango sala vunga rai teneti kusala ta turugu ti be Afrika sala gote na ala sekando na tibata ti bangasu si bembendo ndura tertia wa be Afrika so kana mbegi katinga azola ka turugu pali wala azola ka citoyen na tiko dronika ibarala la turugu ti be Afrika tana ke bana tibata ti bangasu ala kando da forondi ki luka zungila kwina na mbegi ka

kwa soe kinani aganda litia se wati wavene na kwa tati bongi na se wati lengbe na kwa tati bongi beni na kwa tati bongi kwe na kwa tati bongi na se wati fode na se wati ngombe na se wati goma asa to kwa faten ti kwa ti akotala se watala so ake ombatalanga ake apakara payao Marie Claire Nglignon beni Minga inga lo nerti madame Air Africa ak ngangbe ne wakwa na biki ti campagne ti Air Africa lo wa retraite wa fini tlomza lango ti la inga lango bala kon bino malat ni sue keda na biki danga na bata ti bongi place ko lingi ti wara na nga tlango ti wakwa ni so ak ngangbe ne ex so kada na ruti katimini na bata ti bongi to kana base wa kosa kase wa tingi no kase wa ti yangi na se wa ti lepa amical des anciens enfants de troupe ngana ar sorti son ko ti biki ti so kati ti biki ti boali na ar sorti son biki ti ramandi sala so ma to kanita sabe njuna kan bitu kana ave ti ko geto ta se wati tuzimia emi le kana kwata ti bangi la se wati boka na kwata ti bangi elo dina kwata ti bangi ngana se wati gardien na se wati zakul ala kosa to kosa so se wati kwata ti bangi ti miki ti bosanga ti boar ti miki ti boka ranga ti zole na tangata se wani ko ti fanama plastique kwa cha kota li tata la se wata la so si iritilo ake boka Roseline na fini to za miki ti bokaranga na langba so nemi mi ambeti nge so e ke da place ko na kananga da tlangota se wan na bata ti bongi ge na miki vakatin za ko na pika 12 ans ma to ka ta kan to kan na veni a se wati isa na se wa ko so ke na bata ti bongi sa to kwa fatini kwa ti isa emily so ke ya tala la fini to za langba la ko nemi gumba ti so e ke da fana mo place ko na ke tamla gina langoti vendredi so ke gain de na yanga da tlangota se wani kana miki pika 13 na yanga da tlangota se wani a se wati ngwalo la na bata ti bongi na se wati Biazua, Somba, ase wati Buboli, asato kwa, nasongo se wakwe, ti fateka pasingo na kwa, ti Ngwalo, Orlien, Sangos, Chinois, aitamla gina lango ti Jedian de lango balu setinye so Ekeda, nila la kosa matokali, ta sabi njona kangi tokani na ase wasu Ijiko ge, tokwa keta se wati Runanjiam, ala kena funda bete sato kwa sango se wakwe, na kolaborateur fatenti kwa ti Pakara, Henri Runanjiam, finitu la onzi, na lango bala kondomino utame ki ti hôpital communautaire, kena piko ti Kobela, sindal nila sato kwa sango se wati fakota piti kwa sa, aitamla gina lango ti Mardi, nango se bitiko tokana kanda lango ta se wani, nangbe ne Chicago, kapatiri mokwa la ketamla kekere kande, sa la soma matokali, ta sabi njona kangi tokani na ase wako sosi. Radio Ndikiluka, Abdou Fadé, APK.

0: nous ouvrage du 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azokoche kema kwa singa mbaiti Béafrica e Barala. Yeke nati useka pati kwa singa nila. Se laso yeke linati mama teneti kwa singa ti yengaso yeke sara teneti aruzu rutie na ubongi shari na gweti bangondo ti administration colonial.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara za bimbili soki ginda chai na senda giti bongi ayike giti munambi maboko kutara ibarala.
7: Di barala mingi Emmanuel Samboli fils di bara awa mangoe na ndangoro usiuti kodroti.
6: Mbangati nye si teneti alege wala rizuru tisu ningalani mingi titene abagigi na ubongi shari.
7: Di muna la singila titene lege a mufade yati kodroti ubongi shari kwe aninga titene lege ni amu yati bangi kwe akegi mbangatisu la franzi na tongondani lo ke fade na kofro titene lo defa titene aleke na lege pepe e doso lo gande tihunda na akompanyi concessionnaire titene zasi alamu leti kodroti kwe na tapande mokeba akompanyi concessionnaire so ungo ti ala kwe alingi balo ushu. E nando ti kodroti uniquement ou bangi shari wungo ti ala kwe alingi baloko na mbrambra 17. Ça veut dire qu'ala wungo e administration coloniale a koufade titene na yati kusala so ala kesara ti mwa mosoro ti kodroti e ti ka ala wara a benefis ni tongaso ala penga ti mwumbeni ti zana ti gogoro ti koloni ti ubangi shari tongaso legi apiti zina latini amuni asara na kwa ti kodro mawani akeso alolu na ngu sakioko mbangu miambi nandoni bali ngumbaya na ngumbaya juska na ngu sakioko mbangu ngumbaya nandoni balu setigo nane balu ukutonga su akompanyi concessionnaire su amunga fadimbeni kutangi nja pepe e lege sosi alolu na bangi tigo na sibit mbi juska na mbege tichad asara pase mingi na amole nge tiko drong bangati su alake yo akumba tia kolonizator su nali e apika beti ya mungu mingi aketonga susi ala bagba ala kubulije titene abatonga na nyesi ala tonda ti kusala ti lekengo aligi ba yeni atonda ni tonga su
6: me nyela Fabiani so ubongi shari aikelani na anju ni aligi wala anju ni aruzo urutie aon a tangacha kodro kweso aikelani na ti akuloni ti AUF
7: e, singila tonga na mumu kodro ti AUF piti tene mko wara Gabon moyen Congo ou bangi shari nga na Chad Gabon na moyen Congo ake akodro so ake na yatik bako me kodro ti e Béafrica ataso mbegeni ake na yatik bako tangani mingini ake na Benyama e tonga na Molondo na mbege ti toti kodro ti e tiga na mbege ti do wala juska na mbege ti ayalo kendo so mko wara yesu a iratene cuirasse la teritique. De sorte que Nango Yusso a commencé à tirer le kerengo allégué, bien y a que à la territu, si à la muni, si à la que tuku, en d'autres allégué, si légéni a que fadé à peindre légué mingi par rapport à légué souci à que n'embêque ti Gabon, nga na moyen Congo. Ti n'embêque ti Tchad, nga a que nduru na désert, et amboutou a que kamingi. Donc par rapport à colonie so oshio, Diani ake kodrotie si awara fadi pasa ti wara bati alege e alege ni ake fadi anjoni lege si akutukutu apetite ne a tambulada
6: tatene a lekere alege lani nga mbrimbri na gbeti yo bangondu ti Auguste Lomblin soike gouverneur ti ubongi shari me ala lingu ti fa alege so si ala soike ma da fonono ndeke luka lingu ti tena yingani
7: singila Biani akena gbeti gouverneur ti ubangi shari so ala londo ti dengo erlo wala Auguste Lomblin si kwa ti le kongolege a mai ngangu me kozo titene lo mufadimbata ti gouverneur ti ubangi shari kojo nangu saki yo kong bangungumba na ndoni baloko na usho don alimi na ngo iso si kodo birati gigi mobimba abagigi lege so alondo na bangi si asi na force but abagigi yawe abagigi nbanga tiso mitene fari na ati amena kwa singa soa on ake lege so sara pasi mingi na molenge ti kodro nali ti yongo akumba nali e asara ke ala wara pasa ti fango yaka ti duti na yati siriri pepe e ake aturugu si atonda ti sarango a kusala ti legeso mbrimbri legeso si alondo na force but mbi asina for crampel e alondo nga na for crampel mbi asina mbegi ti for archambol ake angbi na iri tambite na force but ake si but ti lasu tambite na for crampel ake Banduru, hein? Et mbi asina mbegi ti for archambol ka ake mbegi ti a mundu na mbegi ti chad kala donc ake kozo alegeso atonda ti bango gigi kozo ti tene gouverneur Auguste Lamblin amufade mbata ti lo et donc on a si nangu saki oko ngbangbungumba na ndoni bale miambe na miambe mbi ti tene giani a kusala ti lege agbeti gouverneur so amaifade ngangu mingi na tapande moke ba lege so alondo na bangi si a on na mbegi ti mbaiki mbaiki asina boda si agumbi asina karno jusqu'à na berbirati et ake bungoli ti administration coloniale ti ba tongana si alege so alibi ti mulege ti tene akutukutu atambula ndoso jusqu'à na mbegi ti Cameroun e na mbegi ti Cameroun ka azoninga kwe alangwa pe alanga kwe ake buli ti ala ti ba tongana si ala piti leke alege tonga so alege apeti londo na bangi ndoso agwe jusqu'à na mbegi ti Yaoundé tongana si nangu saki oko bangbungumba ya nandoni balo ota na miambe ambena lege abanga gigi na tapande lege so alolo na bangi asi na bosembele bosembele asi na mbegi ti boire si agombi jusqu'à na mbegi ti garambulaika akena ngoi so akena ngu so si lege so abagigi e ake munga lege ti tene azo na akumba alimbi ti londondo so si asinga na mbege ti Cameroun gi na oko ngu ni so mbi londo ti fango ni biani alege so alondo na mbege ti Damara abagigi ba Damara asi na mbege ti Buka Batangafo si agwengbi asi na mbege ti Fort Archambault ake nga gi mbeni anduru lege so apeti munga lege titene agwe na mbege ti Chad nango iso use birati gigi mobimba abagigi aye mingi atonda ti biangoni
6: singila mingi za vyembembele use kapati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga swake lutige e na leke tingu terande gike kireke ti ba tene na nduti abak nango iti use birati dunia mobimba ngana ambena keta legi swahili ni route secondaire na ti ubongi shari